Facebook ko tu sang nak tu kago marang ming mat birdie. Aku tuk tu sang na ko mayok wings. Ilaglimang minu tan ni leti tuniu na ya tu agilak taminu Elizabeth unoa unao mitak ipiak nagligibit juak lunetik lugo kitong atik tau lugo.